0: kale edasika didi nondi edasika anana msavu donka edaka bita kusawa omwendo gona gorua lero HBC echira vula vubili lwa kusatu ane badamu kwa nonde nzede nkua DJ Fanta Misa Vibe edasika ikumine isatu zemuneke nga zemvo wano aso uliwe idembo kunko na kubango kari kubango kwa na kukasimu wena ntegere wagwani harikula ini
1: DJ Fanta
0: wanisebo
1: Ewa rotu weleza.
0: Weba likuli, isa chilavu lavu.
1: Baba, ndiba anga kuchilavu lavu.
0: Yesebo.
1: Onomuka masimo ni okubwebo rogoma.
0: Ii.
1: Baba, weba rotu weleza.
0: Kale, weba likuwa kumunange. Weba likuwa kuchilavu lavu. Buli, aluna kuluwa kusatu, tuba mchilavu lavu. Nga mnange, wovo chuliranga. Alikula inu. Wanji sebo.
2: Weba likuwa weleza baba.
0: Weba likuli, isa.
2: Likuwa kwa diba bole, isifu, wakale diye, kamera kumbu nambale.
0: Yesebo. Oh, bana ngebi baluma. Katuba sabi de biterere. Kale sebo. Atulimu nemba damu kwano, aboliruna kuluwa kusatu tuba mumu kwano. Nkubidaka kasimu, bubango kaliku nkubidaku. Bita kuziro msambu, anana muka agata. Anu chinane, isatu wa sabi na isatu. MTN ziro msambu, mkaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itanu. Alikule ini? Wanji sebo. Wewe baliku ulisema nime domu kwa ano.
3: Baba tuliku ano kibali amazani kuhusinzi leituba. Kigalango tu weleza baba.
0: Kati wewe baliku bangoli kungoli ulisema. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebo. Wewe baliku ulisema.
3: Ano umara kuhusinzi kwa sababu kani sa. Baba ndiku.
0: Kati wewe baliku bali yomunangi.
3: Kati baba.
0: Kati sebo. Wewe baliku baku kuvuta ndi kile pake saweno. Hello.
3: Hello DJ Fan.
0: Wanji sebo.
3: Wale
0: ulirisa
3: Baba ulu kujihira vwa kwezi Na ugele zaidi ya muka mbulu kadisi
0: Kale sebo zaidi Hello
3: Oligiro ni mugenda wa tines
0: Yes sebo
3: Baba zinalime ino kukuzwe na kalo ungo
0: Kale wale kuba angolio
3: Yes sebo
0: Wale kuba angolio Hello Hello
3: Hello Panta
0: Wanji sebo Ai netuwaka weteri kiria
3: Baba, autuwa ya utukubia chila vla mshimati Kuna omu mtalibila kari ya meri waituwa
0: Yesebo
3: Baba, utusini ya tezitai ula
0: Oh sorry, netuwaka yuti nunjo, jaku ila mokube Hello Hello Alikule inu
3: Hello
0: Fune wano hundi Hello
3: Alikutapai
0: Wanji sebo
3: Baba
0: le kuri this is the night party.
3: Kidavula mchitukuyeno.
0: Nani uno?
3: Pachade kirema.
0: Okay, we bali kubangolio. Kona kungo kali kungo naku. Hello.
3: Kuje party.
0: Wanji sebo.
3: Babo ubula kidongo.
0: Eh, tchiravula avu echo.
3: Kidavula avu.
0: Yes sebo.
3: Ubula kidongo. Sayem discount.
0: Yes sebo. Wale kuwa angolio Uliku ulidisa buso garoyo red Yemle dachika mwe ndanze wanumveo Hello
3: Rabi, onazaidi okupoza
0: Yesabu
3: Kukubomuzi
0: pinzendiku Wale kuwa ulisane madamu kwano Kupeda kubo kubede wabango kariku nkona kukwisimu Hello Wale kuwa ulidisa
3: Mkwana kuwa fastive kufa ikanda vile biskiki Baba, kwa sima ime programu dole uja uweza bantu, sabi dole uja uweza bantu.
0: Kale, weba linu
3: kusimu. Kale, mtufuweza na nimusimu ino, tuweba isi kwa pasitivu nukufa ikanda.
0: Kale, sebo weba linu nange. Hello.
4: Hello.
0: Wanji sebo meya.
4: Baba, weba linu kukutupe chila vula vutu matide.
0: Oh, ee, joche mete chila vula vubu liruwa kusatu.
4: Baba, uliwa kabi mbole nge.
0: Buliruwa kusatu chibachikambo ine chila vu.
4: Na mkwenye wangu jamada Na aliku aliku ulisa Jirani
0: Ya bale kubayo
4: Nimuwa inaze Baba mbala muisa ino Bagulunji
0: Kale sebo meya Hello
5: Namisa kige fana
0: Wanji sebo
5: Kuruku vya jira vula avu
0: Bulidu wako satu
5: Omuntu wala mbala Nga mbiyo ujo wa jira vula avu
0: Yes sebo
5: Kale boye na wankwali
0: Kale boye na wankwali Webali kubwa kunguli ulisa DJ Fanta. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Afe na tereka jeswa ndi kuhulu unji gende isa ndi kuhulira.
0: Wewe bale kubaku mnango kufuwa weta ndikire.
6: Amina.
0: Amina. Banange mwe bale ino kubayo abantu bange. Mwena mwena uli muntu wali kungo tungoli kuhulirisa ngo ulirisa baddest. Hello.
7: Afe jeswa.
0: Wanji sebo.
7: Wewe
0: bale kuhulirisa. Kali ndi kuendo ya kali kunkona ku. Hello. Wanji sebo.
7: Wewe bale kuhulirisa muziki twagulira.
0: Dibane mbadamu kwa no buli lwakusatu.
7: Amina sebo ono yaka yaita saivolu. Baba kan bebeza so jamba ni jawe fa uzana ijada.
0: Yes sebo.
7: Tatu bula imu kwa uzala. Ni fulebi muga ya yaita saivolu.
0: Kale sebo.
7: Nali eti. Nili di ya kafuide.
0: Kale. Webali kubangolio. Hello.
8: Sita voibu.
0: Wanji sebo.
8: Amazuma geno kidinge ni mbedo mkanuli wadikubu amazuma geno mkazafa. Ndi kwao.
0: Yego baita bolo yenge.
8: Bolo yenge mene mishida boy kujiza na ngale ngwenda na DJ Fanta. Atenze ntika yimba kunongo tani tejira bula kujiri kulinze mukamwani.
0: Kale banange mbende ino chemino tegera. Kuli mtu waba kungo ulilisa DJ Fanta. Ano ngila kupa idusa boy idusente na kudomo ezinga bine ibili omwezi gumi tulibu sesa. Hello.
9: Wewe.
0: Wanji sebo.
9: Wacha wewe.
0: Wacha wewe.
9: Baba.
0: Wanji sebo.
9: Ndusi
0: nga tutunula. Eh. Love love we wewe ni. Love love
9: Bambi sorry. Nga chama ni ba ti sambu yimbo bulungi ba.
0: Kale ba le kuuliriza.
9: Ndiyo angele ho amu ni de ko nyo.
0: Yeye ba le kubera.
9: Ndara samu.
0: Kale. Ba le ba nangi. Ah, ndute tenkenya paka welo weide. Ai, tiru kunde kabulunji. Not feeling good. Kwa uli dabulunji. Ino. Ine. Chemino tegera. Just because. Ai chirunji ruwaide. Ruwaide ae leo tirunde sebulunji. Bantu bange. Hello.
10: Hello DJ Fan.
0: Wanji sebo.
10: Baba
0: le kuulirisa.
10: Otuku yeshira vlavu. Onalo ni Saulo kuvemalo.
0: Kale ro ni baba le kubangulio. Ngoli ulirisa. Busoga Royal Radio. Ali kulaini.
11: Ere.
0: Wani sabo.
11: Wani sabo kati ukuvweka sambira. Baba le tuwereza.
0: Baba le kuulirisa.
11: Nesa kawela ati muna alimu yori tama la gugwe.
0: Wani sabo?
11: Tiwaila vili kutuwa la buzi.
0: Aye.
11: Baba haka unga kama zofunika.
0: Hera haka unga nino kanonia.
11: Lavo lavo tulisi uli. Nesu ilu nje ilu nakuluku iyo.
0: Kale. Kale kuwa ngulio. Bana mulu kuba na ze mba tienda kuba mba mba misinga. Hera mba tiri wano. Mba ndi uli la buzi. Mba ndi ba misinga ino so. Okay, and then you know, could you know what I am? And then I did our suvisant Gunomwezi. And our suvisant Gunomwezi did the same Dendi Kora Gunomwezi, Dame, the Jadiba, one never suvisa. The canade came to sing, never suvisa Gunomwezi. Hey, sing a very well, quiz our number. Amen, that's him. Mama. Hello.
12: Baadhi ya sikuwe bale kuhulisa.
0: Bale kuhulisa.
12: Ogemi ya deke febe ya nomani. Ewa ane nga inga alima yugi marungu. Baba ni kwa uwe ni.
0: Kari sebo.
12: Yes sebo.
0: Mulo. Tikuwe fuiringa bulunji. Mulo. Hehehe. Una neta Mr. Vaibu. Ai. Hehehe. Hello.
13: Hello.
0: Wa sebo.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam tullahi wa barakatuh.
13: Adwa ya jamii na vijingoleja.
0: Yes sebo.
13: Sumani mkongoleja alivalani sunave na vijingo batumbu ile.
0: Kale beba leko.
13: Ya aloyo ya baba chavazi.
0: Kale beba leko wangaliku ulilisa. DJ Fanta bana ange bulada shika ishatu. Oh oh mwana mama siranze. Oh hello
14: DJ Fanta
0: wanjise bo
14: ati niku bona oli mwika ika mbaba
0: wale weno neoniza
14: neoniza
0: wainuma ne waliliza mna ne sulama kamba ya baba.
14: Era bende ulirisanga nakoba era DJ Fanta bairati
0: mazeru anfunza te mukusemba yewanu
14: baba kati kusabira omalize bulungi
0: ah kale bana mujasi jobe chimi note gati kwe ule bulungi ulitempe woni nji mtu gulikunu ba kamungu eh ndiko gani majasi aba na maiso ngaziviriza buzibirize omuntu buliwendi kuogera ati I we know ziba ustegera we know ziba ayenga eh eh epo yo kamitiri vubitiri chokanga atwele ku s nazanti s s dajitola ku ai eh umtwe gukulubira kuliso abato yenda kupoka abato yenda kupoka wadak Buluendwala, just in Savai Wakashinusara, Sidilan Birozo, the Sino, Kato, Kato, da, the bank was a Kana Kangi. Namba, Buluendwala, Namba, Kana Kari Kato. Eh, Kaina was away the Miyake, really. Just imagine, eh, Aja was a Miyake, by the way, Abby. So nenda namukuze kupa ku miaka ngabiti omuleka ku miaka abiti tandikira ono nokutetenka nyo bulap ai eh yo mama ise oh mana gaje mulanga sawetu ari ku line
14: ya mtari je sante
0: waje sema
14: ndo kubye kirabula nawo
0: kirabula
14: eh kirabula vita simire ku mukazi wa malisi.
0: Okay, tu agala na idon na mukamwani. Okay. Ari kulaini. Kwa isebo.
14: Nje fanda wala tuereze.
0: Baba le kuulirisa.
14: Na ikuru mandi kuri ata tita pa ifuru nje balero.
0: Eh.
14: Ana benye kwa ngasali mo kusungira na wande ku isemere.
0: Esebo.
14: Baba tita fuguru kutuli kuli le kira bula bo kitu kubye bale.
0: Sira bula bo chino batambulira mbo wale una uta.
14: Ni boss ke kafandira wale ke una ya kwa tia msabanga ba era ke wale ronga ba ibonto no.
0: Eh atenge sira bula bo chino ba digiza.
14: Chino kusigiza paka.
0: Esebo.
14: Baba katu kusabe bere chino nyo na kwa luma zeku.
0: Eh atini lule kira bo
14: chino. Ndo zidinka ba edumatsa weka kusa wena kakavala yena ajiri kwa liji uliruza.
0: Kari. Asemba yo nenda lekano sekitivumi. Hello. Waji, kede zako ku radio katona ino mnange. Hello.
14: Hello.
0: Wanji sebo?
14: Wewa super mtiko.
0: Kali, wewa likuulisa. Asemba yo.
14: Mta DJ Fant.
0: Yo.
14: Yamba budu kubye kilavula. Kilavula. Kutuwa ngira ngolo kutan nolo mkabu. Kawe, kukuru njai kubafu. Kwa tuwa buru njinsi kwa zarange na mkwale.
0: Kari. Bada, sheka chumumbi atuse, sheka. Elowe danga ama chukotu kati, walai. No kutunula sobola. So bada, ikambale kile sheka chumumbi, program dawa. Nelikuida kuwaneno. Program dawa. Wesa wadino, paki sawa iku mina ndala chitundu. Insha Allah, tuda kwa gadaruna kwa uruencho Allah nga. Aikiriza mnange, program akamungani. Hii, niza no chazamu kwa radio DJ. Olistega, so, nga kapsawi Allah atuwe jesti. Babulam, tuwa mani. Ah, kali, haba nkumide wa nange, jesti nombe ndeino. Buliane nda, nkuendeino. Oba nkuidi, wati kuidi, kuendeino.
15: Ketwaita! Aba baira wa! Mwenweze!
16: Mas musika!
17: Kumeno speed jetu liru muka!
16: Wanaife! Karwa vinge misikirise! Isuga boyo radio! Ondi! Kumoyo!
18: Niko tu setting up best.
15: Never leave I get up we. Hey.
18: Kumani feba bongo.
19: Gandhi Hurunji Mwitanu Nize Omuva Bugweri Asiri Ashraf Man Ramin
20: Nzomu Sano Tubai Magodi Fregali Muloi Sebantu Kiava Zinga
21: Nzomu Zira Nchima Rita Ninalukumagwe
22: Ogaba Sumira Sumurara Ndomu Zira Nyange Yosef Tenyo Kagaro Jaya
15: Ebye Mizano
23: Wabasambia Batabangamu Omusambia Al Hassan Baba Onomiri Fida Sambira Muti

naigo jisuma Qur'an wa allamahu na jisumisana balala aba singo burungi yo yasuma Qur'an na jisumisana balala guno omukisa weguli niyo singana makaga abaddu omuddu asobola okusoma alhamdu asobola okusoma tayyatu nira sola gamanti atandikire kubaana be abirenga abasomesa kesula ezo abasomesa Qur'ani eyo asomesa ko tayyatu wabula alowooza birala byalowooza byewunyisa byaba planningira byewunyisa mani allama ilma omuntu enna alina okumanyanga kugasa ofudde ogenze abantu bo toliiwo enseeno ejja kusigalanga eganyulwa mu ebyo byewaleka okoze ejja kusigalanga eganyulwa mu ebyo byewaleka okoze abaana bo bajja kuganyulwa mu ebyo byewaleka okoze kati beera n'okumanya mani allama ilma omuntu alina okumanya nga kugasa ku 88 kawummuze mukaga fama busoga royo program yetuddamu era programu daawa ey'okumpi n'ewala fani ekyokubiri omubaka n'agamba sallallahu salama n'agamba nti aw kala nahara oba omuntu yenna aw kala nahara omuntu yenna okusima kituyinza okuyita omugga awukala nahara omuntu yenna okusima omugga n'obeera nga osimye omugga kyakulabirako ng'abantu basigala bafuna amazzi ago baganyulwa mu mazzi ago g'osimye okusima omugga nga bw'olaba mbawe kyakulabirako ki nga bw'olaba muganda waffe Gaddafi yasima omugga mu nsi ye n'essaawa zino omugga ogukyalimu waliwo akayanja ke bayita ennyanja ya Kabaka si kayanja wabula ennyanja ya Kabaka eri awo emmenga awo ennyanja ya Kabaka emabega wandeeba naye ennyanja eyo baagisima naye abantu bagiganyuddwamu abantu basomba amazzi batuuka ne booza engoye oyitawo ku makya nabaddewo ne jjo infact nayisewo jjo sawa nga bbiri naye ng'abantu baanise bakeera kwoza ngoye beetoolodde akayanja konna eryo namundeeba abooza emmoloka abooza engoye abakola ki naye ng'amazzi ago gaganyulwamu abantu bagafunamu omuntu yenna okusima omugga n'osima omugga n'ogulekawo n'olekawo omugga aba ne baganyulwa mu mazzi ago gw'osimye ag'omugga ofudde toliiwo mwana watu osigala ofuna empeera ebigambo ebyo awukala nahara omuddo okusima omugga nyinza obutagulwako olw'ensonga nti guyinza okubeera omuzibu gwo ogusima kubanga gusima omuntu ng'alinamu embavu z'ensimbi naye omuntu yenna w'asima omugga aba ne baganyulwa n'amazzi ago ag'omugga mwana watta omuntu oyo afuna obulungi omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti aw kala nahara oba omuntu okusima omugga n'agamba nti aw hafara bi'ira oba omuntu okusima oluzzi oba omuntu okusima oluzzi aw hafara bi'ira oli n'asima amazzi oba osse mazzi ga taapu n'ogateekaawo n'ogasasula buli omu n'ajjako ekidomola ofuna empeera oba n'osima amazzi nga olaba abawelowishas bayingira muno mu ggwanga ne basima enzizi ne basima amazzi era abasima amazzi mwebali oli ng'alina enzizi 10 naye nga kye banoonya muntu kusima amazzi amazzi ago gajje abantu bagakozese oli agasimye afune obulungi bwe ali mu kabuli asimidde taata wa amazzi naye gw'oleesa amazzi oganye okusima amazzi sente z'amazzi oziguze ozikubye ku mutwe oguze mu birala omuddu oyo agenda kukubanja tugamba nti baagala nnyo okumansa sente ozeekino sente zaabwe wabula balaba nti nno
bwabanga asimye amazzi bali mu kabuli kubanga fenna abanna Uganda n'abatali banna Uganda n'ababa ba sente mukole musima amazzi mwe munoonya jjana nina babanoonya jjana babalabamu obwesigwa n'agamba geno nsimira amazzi wallahi nakuwa okusima amazzi n'otagatuukako oba n'ofunayo obuzibu tolwe buti na wiiki emu mwezi gumu ng'amazzi gakalidde ne bagamba n'ogamba kati nze mbakolere ki nammwe abasima amazzi mugafolowinge mulabe ng'amazzi ge musimira abantu tegakalira bwaba mwetagisawo saaviisi muziteekeko mu mbeera ez'enjawulo nammwe aba basimiddwa amazzi oba ga kyalo oba ga muzikiti abagakozesa mweteekemu tugambe nti nno buli mwezi buli abasomba amazzi baliteeyo 1200 bwe ganaabeera nga goonoonese tegakyajja gakalidde tegakyajja payipu zikaddiye sente ezo tunatukuŋŋaanyiza ku kyalo ziddemu zikole amazzi ago eyateekamu ensimbi ze mu kutandika afune obulungi bwe nammwe mumuyambeko nga bwe yabayambako ne mufuna amazzi ge mutalina ku kyalo bwe gaba gazze tagenda kuva gy'ali ate akomewo abaterereza amazzi muteekewo ennambulula ennungi buli kyonna ekinaabeera eky'ebbeeyi kibeerako amateeka agakifuga babawadde nayikonto wadde ya kyalo ebeereko amateeka agagifuga so si buli avudde eri ajjenga asunda ebeereko amateeka agagifuga eggulibwa ssaawa mmeka eggalibwa ssaawa mmeka amaka agasombako amazzi gamanyikibwe tulina amaka 10 gegasomba ku ttaapu kuno amazzi ku nayikonto kuno amazzi buli maka gayite 1200 buli mwezi kubanga mwenna amazzi mugaagala omuntu yenna okusima amazzi oba okusika amazzi tunuulira omuntu abeera ng'alina kattaapu naye nga ne neyiba amazzi amuguza amaguze n'amugaa kati nkubanjayo 15 kati nkubanja 2 kati osigazayo lw'ataano lwe nkubanja tasobanamu wadde kalita 5 agenda akanaabe alaba tasobola kusaddaaka omuntu yenna n'asima oluzzi luli miliyoni zanga 18 n'olusima oluzzi n'oluteekateeka n'oluwaaba ne balukozesa ogenda kubeera nga weesiimye gye bagenda okukoma nga bakozesa oluzzi amazzi ago bagakozesa mu kufumba emmere yaabwe bakozesa mu kubeera nga banywako banaabako gwe yafuuka ensonga eyo amazzi ago okubaawo omubaka agambye sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti mwana wattu gwe yafuuka ensonga amazzi ago okubeerawo nabbi kyavudde agamba nti au hafala biira oba omuntu yenna okusima oluzzi ogenda kusigala ng'ofuna empeera 88 kawumuze mukaga fama busoga royo puroguramu gyetulimagira puroguramu daawa ey'okumpi n'ewala au hafala biira oba omuntu okusima oluzzi omuntu okuteekawo amazzi n'otekera abantu amazzi ogenda kufuna obulungi obwo newankubadde ng'oli mulamu newankubadde nga ofudde akiinako obusobozi osobola okukikola omubaka n'agamba salawasalam n'agamba nti nno awu galasa nakhala oba omuntu yenna nabbi yagamba nti awu galasa nakhala oba omuntu yenna okusimba omutende nabbi yakozesa ntende salawasalama kubanga zisinga ewaabwe madiina naye agambye nti nno awo galasa nakhala oba omuntu okusimba omuti oba gwa jambula oba gwa ovakedo oba gwa fene omuti gwa bibala n'osimba omuti gw'ebibala abantu ne bajja ne bafuna ku muti ogwo gw'osimbye ogwa fene ne balyanko fene ne balya ku miyembe bagenda balya bya mikisa ofuna empeera kyova olaba nazzi kuno abantu baafunanga obulungi obwo era ng'abantu baganyulwa mu miyembe gy'abantu twalyanga emiyembe mu kigobaawo twalyanga emiyembe gy'abantu fene w'abantu jambula abantu ne basimba emiti egy'emigaso egy'ebibala naye wallahi kyewunyisa waliwo omudde omweyanguza ploti ebutemaawo mwalimu fene wallahi omusajja yajja n'amutema ne mugamba nti fene otema waaki omuti gwa fene saagulizaamu fene wange
fene saamuguliza ne mugamba kati wa munguliza kali kakwe umsene nate momuti gwe yasingana ogwata simba twalo mutawana otunulire okubeera nti olesewo muti ogulike ebibala omuli jambula omuli fene omuli ovakedo omuli emiyembe emiti ejifanagana bwekyo jiba jya bei musi kubanga kuvaako ebibala sigwe obiteekako Allah yabiteekako abaddu ne babiganyulwamu mu mbeera ey'okwejjako enjala mu mbeera ey'okwejjanjaba mu mbeera ey'okulya mu mbeera ey'okubeera nti bawonye enjala oli awanudde kifene n'akirya n'awulira ng'ateredde n'omujja amavunya mu lubuto omuntu okubeera nga otaddewo muti ogw'ebibala nabbi yakozesa nakhala ntende kubanga zaabe tezi omuti gw'entende tegukyuka emyaka n'emyaka naye woba otaddewo emiti n'otekayo emiti egy'ebibala ku kibanja kyo mwana watukakasa ne wonoosiŋŋana nga balidde ffene oyo balidde emiyembe egyo leeta nniya Allah agenda kuwanga gwasaddaase eyo sadaka nnene w'oli toliiwo oli mu kabuli weefiira dda bali banwa miyembe balya miyembe balya jambula balya ffene balya kedo naye agwe oli mu kabuli wafana dda miskin twala omutawaana augalasa nakhala oba omuntu yenna okusimba omuti gw'entende oba okusimba omuti gw'ebibala 88:6 royo nabbi n'agamba ekirala n'agamba nti au bana masjida oba omu

Allah amwadde sente naye mbi ategedde ategedde nditegedde okwera kabuli yange. Kati osinga mega nange nazimba yo muziguli eyo tokoowa. Allah abakuwadde obusobozi abantu bazimbire emizikiti era bawero wishers bazimbye muno emizikiti baweereza ensimbi zaabwe ez'okuzimba emizikiti newankubadde abala bagifudde nga bino lyakubeera nti yeetagulula mu mbeera kuva mu mbeera mwali ne bazimba omuzikiti nga guli 15 ku 15 ku 19 ne baguteeka awo naye nga ne toyi ya kutetenkanya naye ng'oli ataddemu ssente ze bamuzimbira omuzikiti tawaayo nti naayina nnyo bino ebasome batunuulira. Teriyo mu si akasinda tekijja mu bwongo bwange. Teriyo muntu agamba ngenda kuzimba muzikiti nga muwalabu n'agamba ngenda kuzimba muzikiti naye njagala abannyambako amataffaali n'abannyambako amazzi ezi nkole ebisigadde simumanyiiyo sinnamuwuliza oyo. Naye osinganeyo lungo ly apalapala nnya n'aguza abantu amataffaali n'abaguza amazzi n'abaguza kino naye nga bamuwadde package nnamba olina agamba banzimbire omuzikiti. Olwo masikidi gye baazimba eri buzibirira eyo bagita masikidi Mariam Ashakirin. Masikidi eyo omukyala yagizimba ajja kuseka Said Rubanga naye nga masikidi eyo omukyala bamuyita Mariam yazimba omuzikiti ogwo naye yakuŋŋaanya sigamba nti mugagga bino ebasoma yakuŋŋaanya akasente ke okumala emyaka ng'ebiri ng'atisaivira akasente ke mu kabokisi ke n'akamenya n'abuuza gumalawo sente meka ti dola bwe ziti n'aziweereza we ziteekeddwa okgenda era masikiri gyeri era mbisinga okumusanyusa omukyalo oyo muwalabu n'ebisinga omusanyusa kulanga masikiri yebasomeramu era bwafuna akafaananyi konna n'alabanga batudde abantu basoma oba abantu basaala awulira essanyu mu bwavu mu mbeera ey'enjawulo yeerekereza n'akwata akasente ke n'akaweereza banywe ekikopo ky'obuugi abasomye. Leero Allah abawadde ssente bino ajijjemu mutya nnyo okugamba simanyi kikyolowooza nti obulamu bw'ensi tubuyitamu buyisi funa awantu ozimbewo omuzikiti. Toyamba kwagenda kuzimba muzikiti oguyimiriremu.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseko wano muludegere
1: Kale ikiriza tutandikire wano mukagu omulonja alitambula nife tulija mu district ya Iganga ewa bwana Morishid Ogwanga tukobere ku nsonga edha kuwandisa abajjo okwegeta okitongole chama jaga iwanga Uganda kwabereyo na kolwa igulo
2: basatu bagemene ebigandika ebijingirire
1: yes basatu bavunizibwa
2: ateka ikwaba kugabagemye ngali yakubana emitu alonsavu nsavu enda bengiza maji
1: mwisirikale
2: isirikale ali muchamba
1: Yes, bwana Ogwanga Morishid.
3: Yes, wabakulu.
1: Wasuzoti ya sebo.
3: Nasuzoti kalamu za sebo, mwabalu kuweleza wa soga.
1: Tuliweleza.
3: Tuida kubisi miko na mumeli, so tuwebazo umutunzi, urochila vichobula mchaka tuwe ide.
2: Yes, sebo.
3: Okukeza nga tukateye nga oma, tukalu miyaba tulinda ku. Then izo Ogwanga Morishid ndiga angeno. Nga anondola songe denda ulo okumanisa aba uliriza ba radio ya alata chabazinga
2: yesebo
3: runa kugulo okudezesa abetaga okuingira kujiri ya UPDF okuinga kujiri ya UPDF kwa atani nisemu district ya Iganga elanga abena mutumba na abaidi runa kugulo igulo kubanti bagezesebwa Aye kwa wale mungu chigoye wezi nge Basa tuba ageme ibuwa Nga wajingi liveju wa ndiko Ebyo uwe gerese buawe Edaba jama iso na mkuba antipatu wali wa polisi Bari mungkome la valiye keyo sawa ya mpegano Deni omudasi owe ije ya UPDF yena ya ageme ibuwa Yafira abana okuba tuwale palisa Ya wadieka dieka ntipaja kuingirile Iganga mwije Eri ayu PDF
1: Yesebo
3: Edabo ya vale se Havana wa demo kuingira babo tolebi ya manti Yaba tula kumitu walo nsambu nsambu Nga basubiza ukube ingiza ama je Ngezira nsonga yona yono baku geze sebu hao Baku wala chibe ingire kuingire straight
1: Kasaba muwa kasente
3: Kasaba muwa kasente La kasente kama muwewa mukatambike nabawereza kunga abana balikuba nti bamuwe sente ya adilia yatanga kugoba we sente ono mujasi wa UPDF yena bamweta private omala Johnson na yawe we sente okuvwe palisa emitwalo nsanvu nsanvu buli mwana abana babaire basatu okusinzira kuyakulire mu okugezesa bendo okwingira kujiri ya UPDF omukulu Ibrahim Sekito Yakobi enti alikula bulaba antu wana wana Habali kutola enguzi nga wapa antu Habenda ulu Nga babasubiza antipaja kube ingiza mu UPDF Nkimuchiko mie Ndikubo kuingira mjira UPDF kwa wwerele Kastoba wasuma Kastoba zese wano vitaku Kastoba kumediko Okuingira kwa wwerele Ntisoka yes, kubana kula kwesente bizibu vyo Suna gafu ile igangeno Nanga likuosonga ile igangeno Omukulu 5 wa iganga Shabiru Kaluru
1: Uwe ni yupi
3: Yalabu ile Yakoba antigoba nagema kungaliko Lesonga ono mtu mubika Adofoi ni ya mitu wala tanu Ntibate imeni kanso babisa Aiteka Aye bakansa laba Ba waka ile wakoba antifatu watime kuna ye
1: Hey
2: Yati emina komiti ye, yati emina kansu Mwame lishidi
3: Wangi sebo
2: Ya balipisisa anga komiti Komiti ya chia mani balipisisa anga district kansu

0: abaibi mbasasiri echa mumazeku ente ya milioni endale mitu alonga abiri ngakoba nti ndikuwe baba ni mama nkobye tulikuenda mwe mitu alemeka asatu mba mubuza nti ente akatali kabuzi nganisa ano tutundane mbuze de mitu alasa tunetan ente wachi enkuru eti oenkazi eti wacho likujitunda
1: mitu alasa
0: asatu asatu ngabana abataka bakolako FM bakubira kuku kwa abantu abenda ngabamubuza nti muna ofirirewa ngasokakoba nti mvirire iganga bakoba nti kusawa dino otambu izo te ente speed watu karinga yakatbe nerabire mukuku mvirire buwaiswa ati buwaiswa bambuza ati chamanelo siwa no mwidi ati bambuza ati nani ati ni abubeka buyinza munanga ngabakubira abubeka buyinza kuziro msambu itano msambu ziro vila vina nabi na muenda munanga abubeka buyinza chamanelo siwa agamaximu bambuza ati muna omufubuka ono magumba jaliru omwidi ati magumba jaliru omwidi mutaka waku chalo cha ati magumba jaliru soko tukovile kukwe vya favila ati jaliru oyu ati sumbu waku chalo ati loku ibenku kwe dabantu yegema gema ati aline ntati ati ye nte ni yana bachala alikulumbe yafuirwa mama we nte yo bajibi era tujinonya nga weidi abavubuka ababoda bagema bajaji bazingize ebyalo muno okwagana omuvubuka ono munange nte akoza atya achibye munange polisi ye buwaya uyatuka ni polisi ye mayuge bajame sokuni kanti batawulusa omuvubuka ono ku bantu abebere bendo kumumiza omuka omusu angwa nsonga kuja kuiba nte alikuiba nte ya ayali nabachala wanga nabachala alimuna kuyamani yazise mama we choke ngebya byalese waka ngono mwe byali kubikolesa aye byale baudi oyo bakuba kanisana ali ku police eye mayuge cha person L53 waigoloza eliye bwaya kama ali Hussein yakobenti banange abavubuka wati mujama isoku ne kandi mukola okusinga kujama isoku ne kanti muri kuibe ebintu byabantu nga muri kutuswaza umuvuko we myaka abiri jijonga kiti ote kwana ku ne kanti we kolerera wacho kola mirimo jivamu sente yasaba abantu okujama isoku ne kanti bakola mo ejiba musenda abantu babere banje nina abachala Jennifer nabirie majira maiso kuone kanti mutasa omuvubuka ole soba kwa bagonzi olwakasera na mauli aga kujama iso kuone kanti gatambula eranga wenkobede malenga mukusoka ngatukutuliko bela abantu nti aba afugani yako obwa NRM mu district ye Mayuge ngabava kubyali ebyenda bulonga bayikula ajana nti bwa kalulu kaiwe baka wangula nti bana bazi anga maiso kuone kanti babala line ti babala line abuvunanizwa ngalwa kala yisa magumba isa bilobude eyo bantu banange nzelaini yange yali yamani choke ya munange mwabambu abwana busomi chokola yabala bwere yakobatize nkulangire choka bubona bona bajira meso bakanti bali jawayo sitampu mwabantu babakobe ati mtawayo sitampu mulikuta sitampu mu bantu abamenachi
1: mukati abaga
0: era abona era muna muganda wanga abantu bano babere banji wagabaza Fredson emaina wagabaza Fredson chama lwemba inakwa tijijire kula tuwaba ni mwebaza James na Mad South tuwaba ni Bakari Wabomba waita oyo Bakari Wabomba waita akwa tika stamp tijire kule Kawere Asumani muko onda akwa nti haa wukulembeze na abulina bali edusa Michael buka uongwe na akwa nti mamu ibabuive tabu Joseph Opent na Mad B akwa nti yeno wukulembeze bakwa nti haa bawiva wive soba lisaba electoral commission ni chama ni wechimina cha NRM bajema iso kubo ni kanti baba ikiza obu wangu si
1: baibu sekandi
0: mungani wangi sebo
1: boko vye ntibati ya mani ntibali kule stamp bajagi tamukati ya baga ikiliza tukusibule
0: era bo bakobye bahuse na 15 ngabona abani card ya NRM era nabandi ndi yakweza kuni video ngali kumanti abataka babakobye stamp badiwe era na bakomanti stamp mujja kudi wayo lwensonga niwo nabo jereme ile ku
1: sekandi tuyanziza
2: sekandi
0: wangi sebo
2: kino ndicho kukobera ndidi bali kubalikulira
1: kati yes. Kidaliko
2: stamp by daddy wayo
0: ya yeah, stamp mateka by daba
1: sekandi tuyanziza
0: Eyaleka abagwa abagonzi mulikirize ndire mu studios Kalondo zone ona ku lwalero kamweleze ko muntu mulala yenka waiso wa Hussein Gestwa wa NRM district ya Mayuge mugabi zaidi
2: wanyisebo
0: empologoma waida mukasaka
2: nobukere bwekweka
0: kale busoga noyo famane
2: ne empologoma ya busoga
1: bye Chiamani yokobo titi weyo stamp njaba ndigi sula mbuzibu.
2: Stamp mdiweyo. Stamp mdiweyo. Mka imana mtatuloze sa ntiebu kule mbezo weyo suga nubulimu echame chiamani ya ino.
1: Kamje
2: mbuzibu. Gabu siko buwele. Zade necho kubiri. Omwebi gweba agemi owente. Ekizibu chilikiti. Omwebi azira network. Chonka kiti.
1: Iwe nku idhi. Mwebi. Obate gira.
2: Mwebi azira network. Oibu oti entega gita mbuzibu ya alebi

0: niwex.
1: Chena na namunana katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
0: Eno, neya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
3: Infla Uganda baida, irabe yama, okuba idandaba. Butiba abale teire, eidagaleri idandaba stroke, mkani okusa nalala. Olumizibwa magumba, oba ningo na mgongo na ibikuruma. Olinedwa ire yama kada, theritis. Eidagaleri lino, okuva mu Infla Uganda. Balieta, Infla Liquid Syrup. Edoze ye idagaleri lino, eba yantupa mukaga, okumala wiksi mukaga. Okutakwa idagaleri ebeta, Infla Ointment. Ngeri olikozesa, okusiga kubifebi ibikuruma. Eidagaleri lino, liagane mufama sizido na dona drug shops na maruwaliro agabeto olwide Infla liaka kasibwa Uganda National Drug Authority osobola nokukuba kunamba dino omane ebisingawo note musanvu munana musanvu atanu na mwenda note note chenda niku note musanvu itanu mukaga mukaga na itanu anana mukaga abiri
4: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
5: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nulia emiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife. Kumutindo, edi gumireche ya nendo ire. Na makola marunja agente. Simbensi genuje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi aba kukutivu, ngakate ya gani wa maduka agebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
6: Owa boda, ndireti ayinetagwa kujia kumulimo idono ne kuwaneka.
7: So, lino nasuri watijia asugula kufara kuidu alido, senji gane chikolo na kabili kuzo, uwa adeno kutuguli kuno maino, nechindi, kawala kange. Kona kakita kise njiga, tenga nubu bilibu wana kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
6: Ayo waboda, iwabo neko ine vizibu binji. Aye nina ama gezagea vizibu ya ebina biona. Ni Saina Horn.
7: Saina Horn?
6: Iye, Saina Horn. Ona idida makerenda ni syrup. Saina Horn akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edodi allergies tadibonamu. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni ye chikololo ni senyiga.

Eno ne ya chabazi nga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: chetumala nga tuwaya. Ebi sere bisi geirewo, godi fulori yoti yoti yoti yoti. Katulete chumbo na yako muuliza chichino. Nzenige kulu ya kisira chetu tiyama nga tulikuwaya.
1: Chitono.
0: Olumalo okola?
1: Buliomua agema yeye.
0: Buliomua fulumamu. Tuidamu kwa gana nga tuliga?
1: Wano.
0: So, omuntu aga ya niga with the purpose. Ayibuli kusubira kuangala na mtu. Ha, muganda wange. Aja kukodi ani zaidi mugabi ni muna gwana ni mugwana afunta vana nkongolo mvairuka unangene ndo kusima kwa ndo ingabali mulugu mutawuni kansa ye kiyunga bali mwigolozeri ya bukoma abali mwigolozeri ikumbya bantu imwe mwe baleino mwe balile idala abana abantu abali mukuma mwa gombolo la 5 agakola luuka north nende ino kongero basima nze ni nzo we imwe ndi mwana age imwe mva bugonzo omuluka gwana akigombolo ikumbya program de chenyo odegere tuliwo ino good morning.
1: Bine bigambo tubiogeda but abantu sokawo babi bona bakoba anti ata ulira kangawo
0: ulira gologoso mutwe
1: kaje muntebereza
2: inone ntebereza yobwire wano mu program oludegere the chain
0: nkali munange twendo kuongera kusimansa again ukagomulizo mulunji akali kuchira nomuna nakatonezo mukaga busoga royo radio kisera nange dajika dia bina muende dibula yokwere sage diri joba ebiri edo kuncho ko na kolo ale kusaga ibiri dene yero nabanga tetu kali we ino kuongera okuwereza banyi bitu ndo imwe muri kuangalira ebiyenda ulo munange twe tiweru myanabo Musa adako ya muhaters are just fans in this guise. Tuwerumia nabo. Mamweta kurisu ya buhile. How are you, my
1: man? No, ida mkwa gantu wako. Haters are just fans
0: in this guise. Tuwerumia nabo.
1: Kale. Tuwe ntebeleza.
0: Edeza ife ya buhile buhile na kolo alino district ye idinda. Ni mchibu gani mchalo. Ni wano kumulina nebu yuko na kolo alino musa na kujasolo kubangate. Mbili kuidao kufayo. Wabule saa yede igulo. Olu udiru idasolo kubangawa. Luongera okumiga moku. Iganga mayuge. Ni bugiri ekifu mbichi ili kuku. Ebile bidagema kuwabule saa yede igulo. Olu udiru lutini ya ino luidafu. Ila kukamulika lilo buyende. Imuona kolo alino luidaba angate. Lusuwa moku. Mbabule saa yede kuidede igulo. Ate waluo kwe mikisa ere jama diyo kwa katona jikaliga ansino. Nama yingo ni ruuka imuuna kolu alero ama adimunange mugasubile kuwekisaga daigule inu wabule mikisa ere jama diga no kubanga ate gatona chona jida kubanga kiba bitono inu. Yene ntebeza ife yobu iroponu na kolu alero.
2: Inone ntebeza yobu ire wanumu programu ludegere the chain.

0: aye nenda kubira bino bino nanga bikali kuida nga national into platform we kali kuida
1: yes sir
0: nga nakava ku university nga nakasoma amasanalazi gena soma nga nzira mulimu ebisere ebyo nga ndi kirunda mbala kanganda agira wewe
1: ina mbala kono umea
0: yes
1: Zira
0: muntu ina mtu wa mulungi nga musa adwe mbantu benkoze kunabo mbaraka aye nga zena nenda ankole ngeri jetu akola masanalazi umarona abitegera muzei chimero oyo ya mpe numba wano muidinda ni yaso kukumpo mulimu okujo kuwayalinge numba ye enjeru buti mba musa ada chikachi
1: ota muidukira
0: ata idukira muzei chimera mbo anenu ntimuvume bakoba ndi ataidukira bikaire
1: tamu mbati na mukaire
0: Tulifuna kena bulu
1: ndi kufuna
0: abana ya ufuzi wachi muenda abantu kutubona bubi if abantu ina emiti mamirunji we have good hearts
1: tijifana na jay mwe
0: tisora close anti mzee chimera afe kubanga wa PFF
2: kwa likuende chifo
0: olo mwere usi wanu the best I can do okay they can cover lechino mwiru
1: Honorable
0: Mwiru. We nzenali wa national unity platform. Na akoba medi chirinya. Nga bali ku balu buyayiwe. Na akoba medi tukole embera yona yona. Mwiru aire mu national unity platform ave ku balu bu.
1: Ya anti.
0: Mwiru ya ampe.

Atao. Gemba kuhiyo tuboni. Baba vitere ire nga tutandikira. Yogera tuboni. Wizi chi. Hey, angi now. Robi.

0: kale katandi kile we nao ngatutandi kile newe ifebu soga kengi sahala give ino moku wano kufambe mbi avenda ulo na wa ifaba soga nti boja ku status edisinga edave mbi abasoga bona bona bali pushinga show ya kengi saha tondeke kololo yolo na kuoluencho wali ngirire mbuso gawa na ilala omwe mbigwebe ta land soldier edo kila yena alina show ye a push zaino show ya mwana mlenzi King Saha niko gira mwa ifena abasoga na dala betu wangala na beno nti status ye almost every day aba ilatanga kwa kantu wako kololo tuja tuja kololo tuja tuja abulina kunga chusamo ko echita ganti nengu lagana jibalina atechariwe echo titu idache dabida nachi busama isonti oyo chariwe ino ino ino ino ino ino tuwene kunomu wana mlezi izedi hey nga yenda status day apushinga ino sheyo na bembi abandi kamala echita ganti King Saha ayende ibu ino ino ino ino ino erawa giru ino ino ino ino ino ino ino ino bembi vaine katumusabide busabide shoye esobolo kubanga emota ambulira bulungi banji bali kuogera ku stage eri setting bwa wale ekololo niti kubanga ku stage nene etyo nene etyo nga ekintu King Saka cha ajina mbaya sino kubanga te a settinga wale side ede kololo byona byona ebiri kolebwa bya kuongera mu ibugumo na iwe osobolo kubanga ate oja owagira mwana mulenzo oyo oluna ku olwencho olwale no olwavire yakoba ati kanje yo ku ekololo igwe biri ku jamais no kubanga ate byogere bwa ku stage ye yeti ya yasobolo kubanga ate atuka ekololo ngabo omwidi yasoka yakola obukolomo kolomo nibwe obwenda ulo baine babitere yabo kirabo kirabo ku stage atyenze kwetololere nese mbitire ilala wano buli omungambo na zira bisera bya kwetolola byo tutu punji bwagira maso kubanga atakola yenga ye King Saha esaide de kololao ainga byora byona ongera baba kunga mje muwagire ebigambo byali binji nga na dala twakava mu show ya mwana mlenzi Ruiji ntiche yakola ezira sobola kubanga atachime nao bya idamu ne bya mawanga bya idamu ne bya mawanga awe byenda bulo twaba na mwana mlenzi Musada Mukuru owechitibwa Abitex Edukidane yategeka show ya Ruiji Sheyo bwe yawa yayogerawe bigambo bibi tilivino aliyomu kubaleta munama wanga agenda ulo Yakoba anti ezirali jja kuira mukola chintu echo ezirali jja kuira mukutegeka mukolonga ye mwene gu yategeka ogwa show ya Ruiji ekololao Yakoba anti Ruiji na achikoze ate ayinzo kuba na asembyeyo Ntibomoni ngilida baganda, mwembi wa imwebu tisaha weno, gwemuli nanga katika imu akechi viriti, ni King Saha. Abitex yayo gire bigambo binjino. Yakoba tayo boboli ngilida saha weno, yato kanoku ranking a rejinti no mwembi alisi inga tisaha weno. ni mwene ye ranking atibuti. President aliku, Western, mwenyankoli. Mwembi buti aliku nambandala, mwenyankoli. Saba tegesi omukulu butyali kuogerwaku munyankole awa mawanga yabanga kayali bireta mwino ino chaletera abantu abandi okuva batandika okubanga ateba yomba akoba bitakise bintu byoli jamu sawe ntibikole ndongo nekola nakuteekateeka abaganda bonde bavaye bakoba tudawa giro wife atenga tina baganda bonka nabasoga banja bali vena abali ko bantu tujje tuwagire king badebe tuletereza akwe mutajja wagira mwana oyo lwa mawanga amawanga mabi mutajja muwagira lwa mawanga mutajja muwagira lwachi lwa mawanga tutakulembeza ino bintu bya mawanga ku bigambo byayogere omukuru King Saha nga tusowale side de kola wali jokova concert ye oluna ku olwencho vire yanwa mubali jokolerawo omuzimu abako batinze bintu bana abawagiza abali kuido kumpagira banaba business abaleta business musho nti abali kuido kumpagira ezira byakuba sera ebintu mubitunde ku bei jamu baire mubitundira ti kujamu maiso kutunda bintu wano ekintu ekyenkumye ebiryo kitunde mutu walo ati ebyo tiri jabi ikiriza yakoba manager wo ali gemagani ensonga de midala esaide de kolati wo ulirirango la alitunda Echintu chwa idinga chanu suluku mikulia. wanari chitunda kumitan mufulumi aje abemidala ati onana atusobola ati oyo mufulumi akolechi aje abenkoko ezira kutunda chifimu tuwale enkoko ati enkoko enamba ebe ya mitwale ebiri oide akapapo kaguza omuntu mutwalo mleka abantu bange baide bakolechi be yagale King Saha kasoka tumulireko
1: sagala wana muntu atunda nkoko mutwalo ngenamba yebiri okwate chifimisho yango chitundo mutwalo manager mudalo ko kugaleo kumacha
2: bali sebu
0: Ezira bya kutunda kintu nga tochirire kwe. Ajaba sobola. Sabe midalo basoboire. Ajoba sindika ku bwana bwe. Owenkoko oli jokolere kololo. Ai ndina yabe dinda bali jokolereyo. Ai sawe ndo muba mulwire. Omudala unagufundali. Show ya ido. Abana batandi sero tegeka ye midala. Bobo idingo lija tunda nkoko. Bobo idingo lija tunda soda nga kulia. Wanu sulukumi ni munda. Ekololo alina kuba wanu suimeka. Wanu sulukumi. Oyo saha. Amateka manji musheno. Manji ino. Musheno. Ezira bia kwe malikira yo. Ezira bia kwe mambu kodichi. Yanda ulo mungu eno show. Kusho zedindi. Kale. Oyo ni King Saha, tumwendeza virunji vyerere, ajemba isinoko bangate, achikuba, bolonchino. Edachi kebula ikumi na msavu donka, sabula kubangate, tunjida msawadiri, jakuba, ikumi, edolo igulo igulo. Kasoke ntole wabulango wano. Una uli ida kunti, ize diba amuyo ili. Mbupolisi ya mugemi. Eba nai. Kayoba ya kosechi. Katuile nae, ndamu nonia. Jenta hidi, baamule kuile. Pana walile mba msibye kodi sawo hiviri. Mtuwa idao. Hile buhile vyaba vya. Mshempo za wainga ba munu hile mwoko. Kali.
3: Iwata idhi, omobi so gwendo cho mulonji gufana na gutia. Gezaku, mulonji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulonji na chohani. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mobi sigwando chiguonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo merabatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri, no kuzizendwa ire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukatch Road. Echizimbe. Mock Plaza. Room A18. Obo subuluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu not. Munana itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachari le kuhuru alero. Toida kwe idusa.

0: kadi ndi muchi?
1: Anti mukuso kabi afulwime nti waibo olwemba. Mukuibo olwemba lwo mwana wa mukobo omuwa musente walobo omuwa.
0: Ndi muwandisi lanemba tusobola kuiba lwemba.
1: Anti buti gato we gato so fuluma. Waibo olwemba omwana yakwe sibaku. Omwana yakwe sibaku wa mukobo jya muwa sente dota muwa.
0: Andi bato ebo gera ba munga balire ta maulire aye kuiba lwemba lwa muntu kaini nze nga bene mba nabandi bato la ku kote so wange gwe bankoze kije ni wekiri so yaye enda lwemba anti ale dali ne mba ibiri nga bwe mpino no ile
1: yes
0: na tuse twamaliza nayo na ogera na mwenso nga dangera na ava era da kumpe bitu alo jange 10 mu
1: wolo wa muwaire ko lu ndio bero kalime okalime ile ku ngabo likoba
0: nani namu wako olu asoka
1: butiru na olu wakubiriru oleme ireku
0: na uli kulete mirele mbaye kwa amaliri zambi
1: oliza nila kubana baba kuruona amala kumusada wetu oli wabulopa yireri
0: ndikabulopa yenze boli ivona ndo yungo zena ya wala yangeti ya muku
1: owagachi inga bakutwa ire owagachi
0: kibani gira muitoke
1: ba chembuza ba kutoziza mukwe ngaito ba kubandi kwenda nze mbozi ku nsoke nkusungirize mu kompe we
0: abantu bingi abake bazibasungirira aye abo bachonga nze tubuntu ozamu ngaito omu omuntu akola
1: banane neti bine kiraba ebumme kiraba ora so obusa adabu kwa kunu wele kwa kutuwala
0: kwa jire momirembe kwa na wakomi enti tujie zile awo wazidanto ngezo kwa kukunde mecha kutu ukawo
1: ok
0: na atu ukawo wapa maini zendo nga fa mbelebe biyawa
1: ok
0: kwa mbuntuku tini ina ilo akubanti ba aba mbilo gara singa na aba nduwa aba mwaba enda maulide ba chigebia ya chigebia ya akoba kivuyo
1: iwe ndi chachitegezo siba serebu. Obuli dobu ulide ntiserebu ba mtu waire ku police. Iwe tiwabulira bya brother on ye bya masanalaze. Tiwabi. Bwe
0: kidi nani ulide ta. Aye. Izde ni sawe nonze izde bi.
1: Eh.
0: Abagisi bange ba
1: ba ba ba ba ba
0: ba
1: ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: Nabaire
1: justi
0: wanawa.
1: Ah, chene zote gera mnange nga tienda ate maulire ga mu nkubo ate kwe tolola nga ndi ni namba ye.
0: Oba mtu ofu.
1: Yes.
0: Oba mtu ofu baba.
1: Era
0: kuweleza kulunji.
1: Oba kunko bantu chitu folwemba waiba oba roja kulumpereza lwemba chi.
0: Ume, zendi muandisi lane mba.
1: Kale, tuwe yanzi za isuko.
0: Era nina nake mba, kaya yaka kena, kenjo ukulekula, natodu ule ango
1: ya. Otatu wane mba, kaya idebo dori ile kusente, sebo otale kulane mba dori ile kusente.
0: Ume, nange, nuzendi kula lwane, bale mba kaya idebo iwe, watu wala.
1: Kale, tuwe yanzi za ino.
0: Kale, kale.
1: Isuko busada.
0: Kale
1: kaire kula olwabere rwali akwesente bakuizeyo kale toyanzi zaino izd ba musibye mu kwao obusaba bwabaire bubiri ndoza bwasuise na mu kwaye but of course nga serebu tasobola avayo ko bati dada asuisemu mukagwa diweze sawa ikomere kankulekere Godfrey asobole kubanga te akongera mu program ebikusike program sakata echo bwasobole kubanga te tambula olona kuluno olwale musibe bulonji mweraba
2: eno ne ya chabazinga wa busoga namuna nakateneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumoyo.
3: Esawa dido dinjire ikumi edolo igulo
4: Busoga Royal Radio.

basigala nga bali kunonereza bana abajja makaga matembe nga bali n'ekigenderwa eky'okumuwamba basigala nga bali kunonereza bwe balemerwa okumugema ngeena ku dw'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga miriya matembe okusinziira ku mboozi gyatukobeire ategeeza nti yeekukuma awantu okumala enaku 4 okuva ngeena ku dw'omwezi 22.

0: andi bolingira lukwa gengeri jibamu gimamu. Because ya vayo, ya tegezanga wali kuendo kusavinga summonies eri CDF. Ensonga eyagemya lukwago n'ensonga eyagemya matembe kitole kunze benda kufanana tho baba igula ku emisanga ejenda wulo lukwago yavayo mu kamera yategeza nti Dr. Kizza Besigye eigwire ku CDF emisango era CDF ndi kwenda kumusavinga summonies asobola okubanga eida yeinonoleku ku misango Kizza Besigye yamwegulako omuli ogwo kumutiisa tiisa okumutolambula mu bwensi nga muwanika ku nga muhanginga nga mutuga because omukulu yawandika bubaka yata kumukutogwa x yategeza nti Kizza Besigye wetu natukira kuna kulwa bazira 2025 eida kuba wanikibwa atolibwe mbula mu bwensi lukwago alitu ukiriza omulimo gwe nga munamateeka owa Dr. Kizza Besigye echava mkutu ukiriza omulimo gwe nga munamateeka owa Dr. Kizza Besigye kumugema kumutwala basement kumutulugunya kumusula ku police kumwigula ku misango mu koti nona kuolwa lero ali ku misango ogwa misprison of treason but miri ya matembe ba mugema yena lwakuba yavayo yayogera ku CDF Geno Mwozi Kaine Lugaba olwembeera gyali aliita kubana Uganda olwembeera gyataire kubana Uganda okubanga takobe bwaku ni kamala byonna nasembayo meri ya matembe okwogera ebyo baamuwamba baamwigula ku musango ogwo kusiga obusosoze mu mawanga baba gema ku nsonga ebendo ofanana baba igulaku emisango ejenda ulo ni Uganda mwetambulire dachika ebulandala okuwere sawa iku minendala edolo igulo kusawa iku minendala tuidafu na maulira agen songa ndire nesa weyindi ya programu ene vikusike tuongere okuwe tegereza ensonga nga bwedhiri tambula muiwanga Uganda ni zetu bai me Godfrey ikiriza nje maulira agen songa ni Bwana Johnson Muwanguzi ndiku ila tandikira au programu ebikusike pake sawa ndale ya kanzi mienzimi
1: Irisawa ikuminandala dene, edolo ikulo.
2: Kusoka, Royal Radio.

0: suka chubalo
1: sani supermarket Jebeta Florida eiganga bali nimo nga police enkulu okulirana ni dipoti edda Coca-Cola bakubira kuzira musanvu musanvu nsanvu nandala nkaga na isatu atano monana obazira musanvu zero ina china na naibiri nkaga na munana abiri naibiri oba WhatsApp namba iwe edizira musanvu itano ina atana mwenda atana ndala nsanvu na

nga bwe likutambula then program zimbensi idatandikirawo basobola okutambuza paka esaawa isatu bona bakutuuse kubye batesetese bye bajja okwogera ku olunaku olwaleero ninze tubayime Godfrey Musano MP owe Buzaaya alikwira ku ekisande ekiri ku idda banis wa Kapapula ena mu studio zalim tujatambula mpola mpola mukago omulungi oli eyo ng'otawanizibwa na

0: aina chingeje achileta na inga abuza ate kada faba kole ataba kole soko kutegeza siye gwanga lyoka ngugambye nowe Sweden Finland Iceland United Kingdom omuli bungereza Scotland and what one baina restrictions za amanyi na dela kumwenge walio supermarkets nga mu bungereza actually United Kingdom
1: yes
0: nga tezikirizwa kutunda ebike ebimwe ebyomwenge so eteka lino dene sija sikukira bukezi kuogera obache
2: yongera kasengo ni waisa bantu
0: mint obachegera nga yuto chimanyiti kwa so ingira yobo geze kunywa mundai teba kukiza kutunda budde bwebu tiomwenge ngaliise mu parliament bademu batu anti jolimu
1: Elimu bala.
0: Elimu mwenge. Karumu kolimu osuwa kwenye ramu. Mbute baka kukusene waka kuleta.
1: Ya. Yeah.
0: Okasabeba gamete.
1: Katu saira.
0: Okasabeba gamete. Haa muna eva atu gana.
1: Katu saira.
0: Lileteka dene. Zesimanyo oba mbongo. Mutima kwa ngobandu wao kumati.
1: Okutegiri.

0: Okusinzira ku mpira we gutuse. Tonali bwo mugula milioni e 10.
1: Bagamba tulibanyi bulungi ekitambula okutimya nafa ba Arsenal mulezi kwa ita Gabriel Jesus atusobokira baso kubanga tujja tumutwale turabenga atubira omupira obulungi enyenyi dala jukira mulezi kwa ita Romelu Lukaku ali mukira baso kubanga atambula magenda ali limu
0: timu ya Fenerbahce
1: mufana bache ajja jukira baso kubanga akubira omupira abuchimu ngabwe chikira baso

0: Ewo ambulukunga na gagadde
1: olukunga na gagadde mugenda kusinkanira
0: kampuzo byobulamu
1: muje mu kampu eja kuba ya manyi
0: Dr. Inflan ne Dr. Yeko na abasawa abalala
1: tukoye mbozi nti ate banange nti ate banange
0: banange bagala okulaba ku basawo bano
1: lwelunaku oyawulira nti amagumba gali gagana jukuda mukutambula omusajja process gwebadde ya malakaseri nga ikyali mu city ya Benin nga tena kufuka kansa weru nakule tujjo kubanga nti ensongezo zikwatibu wako mwabaina ebiende bidde mudukana misai alusa zafuka kubanga ti okola milimo watali skeleton

0: set of buffers okupenetrating at the deep end of the body. Chitegeza tibuso okuita mu layers onna ezolusu nebutuka kuwetweta gobulumi buno kubanga tibuli picked at the end of the day ngabuita mukutu yanya obusizi massaging omubiri gwo. Nebo byonanga maliriza munywa amazzi mulye bulungi. Omukulu ayogedde ku sodas. Tewali bika bya soda birungi na bibi. Soda inaba soda. Ekimufuula okuba omubi ye sukali omukolere gwe bayita sucrose. Chichifula soda omuchi?
1: Omubi.
0: Ne wabera chewo wakana itija sukali lana yafuka muchi?
1: Omubi.
0: Omuti.

enkizi. Enkizi eyo gwe mugongo gwonna okuva ku kawanga paka eno ku sacros, kibaita akachira. Omuntu alina omukira na ye akachira ako kali defunct, tekali tekakola ngati omukira gwente. Bakabu bikolela walala isaini wetuvao.

0: gina mwa lukabi. Bie, muminyo ya kolebwa mu hubs, ya kolebwa mu spices, ya kolebwa kulema mu nsigo, ne mu hubs, mu miti ne mu mirandira. So okusolo kwa bandi tujja mu technology wa waguru gwe bayita nanotechnology awe bisera bino asolo kukamula inflow yo oba product yo neva mu biri ebiwonya kati nebi mixing ali bivamu ekinyusi kitya tujin ali mu ekinyusi
1: kinana namunana kateneze mukaga busoga royal radio
0: ngawe mwagala kamalize nga mva nga nkomyo doctor. Oyali British doctor ya gamba neda sirumatoidie ka vakwathritis. Najja na gamba nti neda nti mulukumi muna na chenda abantu basola kujanja babatia. Baja wa discoveringa hiso inatambula buwatu. Kwe kuja baba sawa bakugwa aba infra neba gata ko. Mubiasa bia fe neba gamba neda. Aba sawa baliba atu kakowe bakoma. Fe na fe kutu wata andikila. Nti omuntu yetu omubili guwa omuntu. Gulimu omunyo. Omubiri gw'omuntu gulimu oils. Omubiri gw'omuntu guli nacho. Omubiri gw'omuntu guline ebigo. Kanako tukwate ebikolo bintu bigatta omuntu banga abakoze omubiri gw'omuntu emabbali nga wanywa alinganywa muganda we infra je munywa. Abasina baga doctor olumutu nywamu neyongeramu ku bulumi ebe tuse ku bulumi. Eddagala ly'obulumi yali lituka

Cashew nuts. No mundi bonji. Kale mama, baba, jia kuiduka. Oletira abanabu Sam's Crisps. Be yagale. Bawomerwe. Gera muno buaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde vyo kulia. Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu. Asatu na isatu. Oba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo. Abachala. Nchiwe zirata chibinti emboneka. Nechitibwa chaimwe.

0: za vituli na vibidiko. Lwachi te bakubi. Azokaba we sente banachibina che. De nenga bachi abanyo.
1: Majidu. Bana ngachi banne mitwale 10 gikola business. Sente mbadde bamuwaye asobolo gonjola ebizibu nga ina chakola.
2: Yes, muzayi sachiti.
3: Ndoke mugana wange.
2: Munange ndi wano ndi abo emira.
3: Ndabira mugana ange mutumye obaka wanga kutumire na Yesu bulide.
1: Eh mugamba bulijo.
2: Mugamba bambi.
3: Kakati.
2: Eh.
3: Njogerere wange jemmanyi. Mugana ango yo manyi atyo kubiyogerako na efa batati akatubiyogereko. Kakati.
2: Yes.
3: Bagala bala muwabaze.
2: Mm.
3: Bade saa mkulu cha walianga mkule mbele okuwa wali mkisoga wako lorugu udoro.
2: Uh-huh.
3: Tujitao paka wa mama ali maluwete nuje pake wange wanu wabu uka oku banze na eko lele wange wanu nzeze na siba mainja.
2: Hey, wakula mwenyini?
3: Ne watu uke uwe nevayuwa umula kune wale kao.
2: Hey.
3: Kakati mugana angenga wali mchinto ya hati ya wabakati.
2: Yono.
3: Mwenyinga na aguma na alambuza bala mwensongezo ni babala nesete zage na kurugudolu.
2: Yes.
3: Techisimi intiwi no yuvateka kufigoma ni vya yatika yatika. Mbala msiza tuoke na mkola mayuwa tuwenu kuhatira.
2: Muna ngende uwo waliwa abantu wabe uwao. Hey, muna haba ibingaba liwanaona.
1: Mpuli na walo na ulidoru gamboli ya yogera. Nti njeru. Njeru tu agenda yo. Ya jadi.
2: Njeru
1: ya jadi na ulideko na information
2: yeyo. Mese chika njijewo. Onduwamu yise Lutaya John B. Ray Mutasingwa. Alina minya.
1: Agamba chiru Taya.
2: Agamba mwami che walianga. Nelu kaka mwa. Mchunge nyo chaliswairi. Mubi ikidila abantu kumpe wawo. Na yenga abasinzo kunyagulula bana NRM. Ai kakati John Lutaya.
1: Lutaya wachiri nachi.
2: Yena we NRM. Ati mwena mabantu. Abalongo seba.
1: Oli agami tiabe NRM tebaba wa sent. Hey. Hey, cheba baba nyaga.
2: Weba lino.
1: Ntibaru agatibafu na
2: kase. Ali Klein.
1: Alo sebo.
2: Wanji.
4: Onorama za ningovi ina mutumbara unikansua.
2: Yes. Ina mutumba wa. Is it shekani? Sharif, Sharif ana mbumba.
4: Yes, sir.
1: Yo, yes, sir, Sharif.
4: Mbaye ni niko sawa ntibala munga hapa kaidi. Asokele mwidori ya na mutumba. Neni ita unikansa ajirambu uleku.
1: Baba.
4: Mwavu le ngudo. Kasa asio javu uti kasa asiro. Ndiwa zunivu utu kama nga wakamalo kutikula makere. Na nizia hava uwa presha ya katu atingani.
2: Ena mutumbao?
4: Muzira kakele ndaka uwa presha walimu njyo mulala.
2: Ena mutumbao?
4: Okuna kuna kuwa nikira nikio gule kuruja wafu nobu nyugu wabu nchiko jira mwidono kumaka ndaka hizika kikula ayye katoka na kuchigama chete kwa hikere enda
2: kale weba leyo
1: na hebi ama dagala babi burope la baramu
2: adina chandu kiza
1: yonamu bimbudida
2: adina chandu isa maina spiritu alo
5: alo
1: alo sewa ambasada na yoba uwada wa
2: netu wakale wachamo baile ambasada George Ituma before lario kula ini. Yes. Okay, we are there. Are you playing? Ni wasemba yo. Hello. Gwa semba yo.
6: Alo lukakama.
2: Yes, wani. Sebo semba yo chigali.
6: Mwe wale kuweleza.
1: Kale sebo.
6: Ano yobila neka izi mwati kukuwe vulvane na ndokula.
1: Yes, sebo.
6: Jambo yele nsabo mkulu wakaji okumulisi yote ya iganga.
2: Ya iganga.
6: Yata andike kumidua ili na kabule. Ya fuyo.
2: Oh.
6: Ate no kuidanda vivuwe neti no kulia okwe simisa.
2: Aye, ebi obo cha fuyo ebi abali mwakule embeze basovolo cha nganga.
6: Neti ndi. Atuambe kukuru kungudo, oeri yorugudo norubuja avuna lot. Nga putika kola, niku mini kipotika avu kawa.
2: Okay.
6: Waira kurugudo norubuja na chigolodi. Lua kumawa lukuichaza kato, nukufuka kukuichaza kato, nunga lukumale kwa ima.
2: Kale, kumawo, tuigala
1: na yevi ziwa nabi mara ye kisanja, uchina kugwela kevi.
2: Mwati wali yangu? Chotu ije kuru, tasa wala vimala yo, kwa zini wantamu.
1: Na ichi hako zeka na bachi kwa zini.

0: I'm going to go to the DJ Fanta.
1: I'm going to go to the house.
2: Atanga lwachiti nina mundide pata atanga woli
1: atamtegera mundide kulima
2: a ife isoke ndoma lokupi planinga byo nyo nyo twama lokuba kumite ndide pata mazi mazi nese bingo wa mujindu mlo ina veje njimejo dangala nemu yo murashia
1: mhm
2: ayo sitenga ndide pata wale ta computer meli mu
1: neno yene mpyaka
2: ngoko babwa bwalwe mbandi nenda kumbi ya
1: ekuwera o
2: Nibe fanda.
1: Yaman.
2: Muke no fabeme tiza muga hama ko sinjire na ngwale kala ka siminti nga ka zira ku bizimu ya dije fanda ko litoza ko na masima ge na abana ba kuenda.
1: Bai bale kunenda.
2: Ere we songa ife sawe ne. Jo ku ba wonti mna ba kuli ro jo ba wota mule ta lo budi gana na ngwale na wange za chiringa jo ura bule ndi bana dije. Dije fanda wa wa mbe byalo.
3: Fanda.
2: Fanda mo ne polo yenge, polo yenge. Ya yo.
1: Oh, hello. Got it. Got it.

0: Busoga Royal Radio. Ondi kumo, your baddest DJ Fanta is my name. Sidwe Skira, Bolo Yenge. Oli muda Nate Party. Nipo kwa mjoli kuba ngoli ulirisa. Sagala, namfuka. Hello.
1: Hello.
0: Wanji Sebu.
1: Wanji Sebu.
0: Sebu.
1: Wewa yetu weza.
0: Wewa leku ulirisa.
1: Tukujobwe mbobo.
0: Kale. Wewa leku ulirisa uwe mbobo mnange. Zena nkwende ino, webale kuuliriza obwe mbabo, webale buuliriza, webale ino ino ino ino ino, webale kubuuliriza. Bana nge namba ya radio kumulino kuba, nze namba ya ngete baku, namba ya ngete baku. So, namba kumulino kuba, okubitamu, namba da radio ni dino. Ya Airtel, erizido msambu, anana mukaga. Atanu, china na isatu, asatu na isatu. Then MTN, erizido msambu kagana, munana. Nkaga chinana nkaga na itano. Airtel 0 na mukaga atano chinana isatu asatu na isatu. Edo ni number da radio kwa mulino kuba mbitemu. Nze bwe nsome yange ku radio ano mtu no kuba blood yobo womye. Wanze. Yange muganda wange. Amaze. Ainga kwa WhatsApp eri Gonsi nikira ubaka boli kwendo kunkobe namba yange kwa WhatsApp eri ku sinikira ubaka. Hello. Eri 0 5 5 5 kwa WhatsApp eri ku. Ari kula ini.
1: Hello Fanta.
0: Wanji sebo meya.
1: Okobotya muganda wange.
0: Meya nzira buzibu okobotya.
1: Baba we bali kutubereza ya.
0: We bali kulu misabantu ntalumba mukamwani.
1: Era okubaza okuka atatuli ko tili uliza ipabe ituba.
0: Oli mukamwani mule mwene.
1: Era mwene munda mule mwene aye kwati nebiri tukusalaku.
0: Zena ndija basalaku.
1: Era baba tutekereje wetu nate bidu kabya ife.
0: Wewe idie bibaye baba safe.
1: Era baba safe na bukumi obumala.
0: Parking ya bwerere.
1: Kale baba ife tuligo baba bana bechi baba asimani chino mechito matana labde.
0: Obo nembeire wobona ku pichipichi yo.
1: Abe kabila mwena mwena abe na bitenina mungalo wa ilimu hatu kulavu miwa haba chuzi za chabu beba chombira na po
0: aa waleke
1: haba mga matulumia
0: waleke
1: aye waleke ina kuhida baba tukusaliku chiza abani mwena mwena abe chiva
0: meya
1: beka chiku
0: meya
1: nangi sebu
0: parking ya mwere re
1: yes sebu
0: Setuli tejawa ongeri kumebi duka bie imepa. O ingira na pichi yo.
1: Kale.
0: Mubi njizi gade nyo ingira na pichi yo.
1: Nga tu ingira za ipopo tupona.
0: Oye obo na wale mbele wabona kupichi yo wale.
1: Yesebu.
0: Kale
1: za jinabu zivu. Tulikulu harika bantu wana wana wana wana pikende kalunga mi.
0: Nga abili.
1: Ba nani vano va. Nani ono mudamu ani ichuva.
0: Nga abili na ibili.
1: Mera tulikalibu tuliku sala kwa avu newe na wangwale.
0: Mkale sebo.
1: Na mungalwe. Kasi na fuki ena tuliku ena ye tuliku enda mene jawaife.
0: Amina. Kanga mahundi, elo. Alikula ini. Alo. Kale, kangame mokuwa na hundi. Kangame mokuwa na hundi mudhana iti pate. Namfuka. Alikulain.
2: Halo.
0: Wanje nyabu.
2: Je wa Yusufu.
0: Wena weba li nyabu.
2: Halo DJ Fanta.
0: Wanje nyabu.
2: Mwusinzira mama Sakibu.
0: Osinzira wa?
2: Mwusinzira mama Sakibu.
0: Mama Sakibu?
2: Eee.
0: Banango kubo ucha mama wange.
2: Ndi bulunji.
0: Oli bulunji oliku ulirisa baddest DJ Fanta. Anti ngabi nebili tuliao busesa awe mbeire liao
2: Wingis Garden.
0: Iwo oja kuwa girani kuwe mbiba naba satu. Oliwa wakaima oliwa ani.
2: Wakaima.
0: Kale mama.
2: Kalakati.
0: Kale kamba kalakati nzira buzibu. Nafu Busoga Royal Radio DJ Fanta katumide kuwa katumide kuwa neiba bange. Walai ba neiba bange ba yombeinu. Bebu we kula we nsula. Bayombe ino walai. Eyo ni naiba wange ya kati. Niwa wangu za ufeyo. Aye. Tonto miraku. So, chema kuzoro wale ruwembe ndiva waka. Bawandi sebu ameina. Mani baba wange mwena mbala msaku. Abo mchikomero mwembe ino. mama Emanuela Okobotia we bale kubayo mnange msao Jacqueline Okobotia banaye Pesha Okobotia banange Susan Okobotia oh Ibra Wagwan mwe bale kubanga muri kumwena mwena mwena ekikomera jwa jwa chiwulirisa neba mune ibwe rada twalya walu mpangisa wenzura ayeida goku nga muyaka yaka bona masura bona ngo mwira bona bona bagad mna whenever ba mudivibe teacher enro kobotia me bale kubaka tono weiswali ko weiswa mnango kobotia we bale mnange kunenda we bale mnange we bale ino kwende ino wafuka tena brother mlongo gambo tebu we kulao big up and safe we bale kuwange ko linyo waga.